0: ekutusibwa ku Sentinel Bank. Sentinel Bank, banka ya fe.
1: Nkulaba oli wano otudolo nga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola.
2: Ensonga eri emu, kuzuukusa bwongo.
1: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo.
3: Mu budde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
4: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Lugazi.
5: Ate ekirala, business gy'okola wadde yiyo, n'egisseeko omusaala gwe weesasula. Kakati gwe kennyini nnyini okubemu akafaananyi. Tibutufu leo lunaku luno ngenda kwesasula emitwalo etaano ngwani ndozijesasula. Singa nze mbadde nzisasula omuntu obanga ku bino byakoze nga nze ngenda omusasula naye wadde nsobola omusasula gino etaano. Bw'obanga by'okoze obiraba tebijja mu etaano mu olwo olunaku lw'oggalawo bizinensi lw'onnyuka akirisiti weesasula ebiri osobole okumaakinga n'olunaku oba ogumu ekitundu kati ogende nga kikulumiriza. Ti lwaki leero nfunye gumu kitundu? Kitegeeza mbadde ntaddemu obugayaavu. Kati enkyo jje oteekemu amaanyi, oteekemu n'okulowooza, n'okweteekateeka okulungi, n'okusala amagezi wano na wali, ojja kwekanga ng'osobola bulungi nnyo okwesasula emitwalo etaano olunaku n'omukaaga. Kakati ate bw'omala ogyesasula, kubamu akafaananyi nti ate enkya bwe siitunde. Omukaaga ogwo togulya kivubi. Gendako n'esatu, esatu gireke. Ebere entandikwa y'enkya, emikeese enkya bw'otunda n'ogenda okukuloozinga nga mutufu amagoba g'ofunye ga 15 galeke mu seefu kubanga wali twaterewoseewo esatu gyaffe oba ebiri egyafisse ku lunaku olw'eggulo.
4: Ako ke kaba kakatundu. Omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kw'ossa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kw'ossa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 4 3 1 2 nana oba noti 7 7 6 9 2 8 tulina ne UNEB center number.
0: WMU The Mirror ekutusibwa ku Sentinel Bank. Sentinel Bank, banka ya fee.

0: Enda mwenye katonezo ya mafama radio sapiensia inkulize ya magezi insula ya muziki nivya mizanyo tukubaza kwa mlonji kusawe no ne tukubaza nyogo we na kumide kukulize ya magezi kawa kade kasada ya malia gachami sana mkaka santi woli inachoteka teka wachotekira tekira wantubo ukubanga batukuna kuchemi sana minga kanzali kukaku ino kubanga mkua njukira kika kanzali kama yiduanga fortune nunu curry powder kanzali kanonji kawoma kaunyamlonji atenga kakumangu limulamu tekari mubi tabule tabule kakoze seku mkaka sanga mkwano na uja kukirisiganya nangi choko za seza chino njitela tukena msala ni Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda
1: mwenyele patri niliamu anani liamu mtuo kirivu
0: amina
1: abo Luganda uruwalero mkwebuli ila kwa fe tukendo kutunuli ya mkama hafe Yesu Kristu nga unya abantu enkumu noktu kakati Kristo yotachi ukanga Kristo achatu unya chetuetaga chirichimu kumukiririzamu atera tumweyune taleme kutujuna na kutuonya andwa deza pezo na ezabu lingeri ensonge yokuonye zebwa nkulu nyomu vula mubu omu ntu echimu kubintu vya tusinga okolelera kukwe vula mu tulina nenjogere gamba nchio vula mu kwe bugaga betuwe la vula mu mumubiri tusobola okukola emirimu gyaffe ate era ne twetuusaako byonna bye twagala obulamu bwe butali tewaba kigenda mu maaso era ky'oba olaba ng'omuntu akola kyonna ekisoboka okunoonya obulamu anti era ne bajjajja baalugera nti asiika obulamu tassa mukono oli bw'ataba na kukkiriza kunywevu mu kunoonya obulamu waawabira Katonda n'amuvaako n'adda mu bya sitaani ng'asuubira nti eyo gy'agenda okusanga obulamu abantu bangi tugenda ne tukkaatiriza okuwonyerezebwa okw'omubiri naye ate ne twerabira okuwonyezebwa okw'omwoyo Kristu ebyewuunyo n'ebyokuwonya bye yakolanga weewaawo okuwonyezebwa mu mubiri kyabangamu naye okuwonyezebwa mu mwoyo okumutegeera ate n'okutegeera enjigiriza ye bye byakulemberangamu kwe kugamba nti Kristo ebyewuunya ebye yakolanga nti oba alina omuntu gw'awonyeza kiri eky'okumuwonya mu mubiri ekituufu mu ekiri naye ng'ekikulembera mu byonna Kristo kyeyagendereranga abantu bamutegeere ate era abantu bategeere n'enjigiriza ye naye nga basinzidde kwekyo kyeyakolanga abantu fenna bwe tulwala tunoonya okuwonyezebwa ekyebuuzibwa kiri nti Katonda akyawonya nga bwe kyabanga mu budde bwa Yesu bwe baamuleeteranga abalwadde aba buli ngeri bonna n'abassaako emikono ne bawona okuwonyezebwa kwo tukutegeere tutya olwaleero tulambikibwa evanjiri evudde mu Maliko omutwe ogw'omukaaga akanyiri akataano mu essatu okutuuka kataano mu omukaaga katusome ekitwe ebitundu Yesu n'abayigirizwa be bwe baawunguka ne batuuka mu nsi ey'e Genazaaleti ne bagoba bwe baava mu lyato ne bamutegeera mangu ne bayitaayita mu nsi eyo yonna ne basobola okutwala abalwadde ku nnyinyo wonna we baamuwuliranga buli we yagendanga mu mayumba oba mu byalo oba mu bibuga nga bateeka abalwadde mu mpya ne bamwegayirira yadde bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye bonna abaamukwatako ne bawona eyo evanjiri ab'oluganda etuweereddwa olwaleero era evanjiri eyo etulaze Kristu nga buli mulwadde yenna gwe baamutwalira yamuwonya abamu yabakwatangako bukwasi ne bawona oluusi ebiwandiiko ebitukuvu bitulaga nti nno yabawandangako malusu ate olulala abaakwatanga ku kyambalo kye nabo nga bawona abamu yabateekanga lugalo mu matu waliwo be yasiiga n'ebitoomi ate ne bawona ato olusi okwogera obwogezi ekigambo oli nawona. Ezo nno ze zimu ku ngeri Mukama waffe Yesu Kristu ze yawonyangamu abantu mu budde bwe. Katonda ng'oyo eyawonyanga bw'atyo nakati akyawonya? Tuyinza okwebuuza ekibuuzo ekyo. Ekituufu kiri nti Katonda takyukanga. Ekye yakola mu budde obwo akyakikola nakati ng'ayita mu batume be. Mu budde bwaffe abantu Katonda atuwonya mu ngeri ziri bbiri. Engeri esooka, Kristo atuwonya ng'ayita mu basawo. Ne mpuliramu omusujja, ne ŋŋenda mu ddwaliro, abasawo ne bajjanjaba, naye nga batuwa eddagala, naye ng'ate okuwonya kuba kwa Katonda. Kale nno ye omusawo ky'akola kwe kujjanjaba, naye ebisigadde eby'okuwona bya Katonda. Engeri endala ey'okubiri, abasawo we bajjanjaba balina we bakoma. Oluusi omulwadde bayinza n'omukumugerera ennaku nti mu bbanga bwe liti ajja kuba afudde. Naye Katonda olw'obuyinza bwe, omulwadde oyo asobola okumukolera ekyewuunyo n'awonera ddala n'aba ng'atalwangalangako. Kale n'ezo z'engeri za Katonda. Ekigambo ekikwatagana n'obulamu kiri mu mikono gya Katonda. Katonda awonya nga bw'aba ayagadde, ekuba byonna biri mu ye. Ky'ayagala kye kikolebwa. Tewali muntu asobola kukaka Katonda abeeko ky'akola ku mulwadde gundi. Nedda, ffe tusaba busabi ne bitubireka mu mikono gya Katonda. Obwo obuyinza yabwesigaliza, ate ky'aba asazeewo okukola ekyekiba ekituufu, kuba Katonda ye takola nsobi. Mu byakola, Katonda agenderera kwolesa ekisa n'okwagala kwe ebitaliiko kkomo. Era buli lwawonya omulwadde tulabamu ekisa kya Katonda, tulabamu okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo. Ate era n'okutulaga ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ng'omutonzi. Ebyo byonna tubiraba Kristu ng'atujjanjabye n'atuwonya endwadde zaffe. Kristu okuwonya abantu ekirindi omulundi gumu nga bwe tukirabye mu vvanjiri ey'olwaleero si kyangu kukisanga mu budde bwaffe. Anti nga bwe tumanyi nti omusigire amala bitono. Mu budde bwaffe Kristu akola ng'ayita mu batume be abatali bamu, naye nga bwe bagamba nti omusigire amala bitono. Kristu ng'akyali ku nsi okuwonya kwe kwabanga kwa njawulo nnyo, nga tolina kuyinza kugeraageranya nakwo kati. Mu luzungu tugamba Christ's healing ministry stands truly unique. Why? Because it remains unequaled today. Oyo ye Kristu, era okuwonya kwe tolina kuyinza kugeraageranya nakwo kati. Mu budde buno tewali w'asobola kugamba nti alina obuyinza n'amaanyi nga Kristu bye yalaga mu budde bwe. Bwe tubuuza ekibuuzo nti lwaki Kristu awonya, abantu bangi tugambirawo nti aba ayagala omuntu abe mulamu mu mubiri. Kino kituufu, naye si kye kikulembera. Okugeza, bw'ogenda mu Matayo omutu ogw'omwenda akanyiri akasooka n'okweyongerayo, tulaba nga Kristu awonya omuntu eyali akonvubye. Lwaki? Nga kyayagala abantu bategeere nti alina obuyinza ku nsi obw'okusonyiwa ebibi. Olaba kiri eky'okumuwonya mu mubiri si kye kikulembedde, wabula obuyinza bwa Kristu busobola okuvaayo. Era bw'ogenda mu Yohana omutu ogw'omwenda akanyiri akookusatu, Kristu yawonya eyazaalibwa nga muzibwe. Lwaki? Ebikolwa bya Katonda biryoke byolekebwe mu ye, mu kikolwa ekyo eky'okuwonyezebwa. Kristu teyakolanga byewuunyo lwa kwagala kwegulumiza oba kunoonya bitiibwa, wabula yabiyitangamu okumanyisa ensi obwa Katonda bwe, nti ye Katonda eyefuula omuntu, nti ye Mesiya. Katonda ng'ayita mu maanyi n'obuyinza ebirabikira mu kuwonyezebwa, ensi yagiraga Kristu n'omulimo gwe ogw'obununuzi ogwamuleeta mu nsi muno. ebyo byonna tubiraba mu kikola kiri eky'okuwonya abantu enkumu Kristo be yawonya. Katonda ayagala tweyagalire mu bulamu obulungi nga tetutawaanyizibwa ndwadde. Endwadde mu ngeri zaazo zonna tuzirwanyise. Tube n'okukkiriza nti obulamu bwe tunoonya Katonda mu kisa kye n'okwagala kwe talema kubutuwa. Era Katonda oyo tumwesige tuleme kuwuguka ate na kudda mu birala. Naye nno mu budde buno ensonga y'okuwonyezebwa etabudde abakristu bangi, abakkiriza bangi olw'engeri gy'ekwatiddwamu. Yeetobeseemu ebintu bingi ebiraka abantu nga basobeddwa okumanya ekituufu. Abantu bagitaddemu obukolomoni bungi, abantu bagitaddemu okucyamuukiriza abantu kungi, abantu bagiyingizizzaamu ekigambo eky'okwefunira ettutumu, ekitiibwa ne ssente. Bino byonna ng'obiraba abantu babiyingizza mu kikola kiri Kristo ekirungi kye yakolanga ng'awonya abantu be. Abantu abamu baagala balowoozesa ensi nti balina obuyinza n'amaanyi ng'aga Kristo. Beerabira nti Kristo yakola mu ffe. Gwe ng'omuntu obuyinza obuwonya omuntu gundi oba obujeewa ng'oggyeeko Kristo okugamba nti yaba akoze mu ggwe. Awo nno bangi beerabira nti Kristo yakola mu ffe. Omuntu ku lulwe taba na buyinza bwakuwonya. Era bwe tugenda mu bikolwa by'abatume omutwe ogw'okusatu akanyiri akasooka okutuuka k'omusanvu, Peetero ne Yowaana bwe baali bagenda mu kiggwa okwegayirira bamale basanga omulema ku wankaaki ng'asabiriza, Peetero n'amugamba nti ssente n'ezzawabu sibirina, kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu golokoka otambule. Wano tulaba Peetero si ye yawonya omuntu ono wabula Kristo ng'ayita mu Peetero. Ate temuwulidde ng'agamba nti mu linnya lya Yesu golokoka otambule? Wano Isaaya omutwe ogw'ekkumi akanyiri ak'ekkumi n'ettaano kyava abuuza nti embazzi eyinza okwewaana nti yeesinga oyo agitemesa? Oba omusumeeni guyinza okwegulumiza ku muntu agusazisa? Nga ggwe wamma tulaba nti ekyo tekisoboka. Buli muntu Katonda amuwa ekitone nga kigendererwamu kuzimba kibiina ky'abakkiriza oba kuzimba kereziya. Pawulo mu bbaluwa y'esooka gye yawandiikira ab'e Korinti atulaga nti mwoyo buli muntu gwe yeeyolekeramu ayagala kugasa balala. Omu mwoyo amuwa kwogeza magezi, omulala kutegeeza binajja, omulala maanyi ga kukkiriza, omulala maanyi ga kuwonya, omulala kukola byamagero, naye mwoyo oyo akola ebyo byonna y'omu. Kale olaba nti Katonda buli muntu amuwa ebitone, ebitone ebitali bimu, oli n'amuwa kino n'oli n'amuwa kiri, naye ng'ebitone bino byonna Katonda by'atuwa ng'ayagala tubikozese okulaba nga tuzimba ekibiina ky'abakkiriza okukikuuma nga kimu. Bw'oba nga ggwe omu ku abo Katonda be yawa amaanyi ag'okuwonya oba okukola ebyamagero, ebitone ebyo bikozese ensi okugiraga Kristo n'okuzimba ekereziya wa Katonda, so si kuno okwenoonyeza byakufuna oba na bitiibwa. Nedda, ebitone ebyo Katonda abituwa tubikozese okuzimba ekereziya ye. Bw'abanga Katonda alina ekitone kye yakuwa, kikozese ensi ogirage Kristo, ate era kikozese okulaba ng'ozimba ekereziya wa Katonda. Abakatoliki, twegendereze abo abayinza okwerimbika mu kuwonya naye nga beenoonyeza byabwe. Bano bajja kutuwabya ate mu nsangi zino bangi. Si buli akakubye nti onodduka ogende. Nedda, nywerera kukkiriza kw'omu ngeri entuufu. Matayo mu mutwe ogw'omusanvu akanyiri akabirimu akamu okutuuka akabirimu obusatu atulabula. Bole muntu agamba enti mukama mukama si alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola kitanga ali mu ggulu kyayagala yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ku lunaku luli bangi balingamba enti sebo sebo situatu esitwako esitwalanganga mu linnya lyo, esitwakolanga ebyewuunyo bingi mu linnya lyo. Nze ndibaatulira nti sibamanyangako n'akamu munnyamuke mmwe abakola obubi. Awo nno wano kyekiri kye twagambye nti bannange twegendereze, bangi bajja kujja nga bakulembezezzaamu Kristu, boogera mukama mukama naye nga bo beenoonyeza byabwe. Amaaso ab'oluganda tukanule, katuweeyo ebirowoozo ebiyinza okutulambika ku nsonga eno ey'okuwonyezebwa, ate oluvannyuma tuwumbewumbe tumalirize. Okuwonyezebwa naddala mu ngeri ey'ekyamagero Katonda akuyitamu okuzimba ekereziya oba ekibiina ky'abakkiriza, so si kukyabuluzaamu kuba oli afunye amaanyi n'abagoberezi. Oli ayinza okuba nga Katonda akuwadde ekitone ekyo, ekitone ekyo kikozese kuzimba ekereziya wa Katonda, ekibiina eky'abakkiriza, okulaba nga kisigala kiri kimu. Naye emirundi mingi mu nsangi zino oli kasita afuna amaanyi ago n'afuna n'abagoberezi mu kifo ky'ekereziya okugikuuma ng'ali omu, ogenda okulaba ng'ajabuluzaamu. Ebyewuunyo tetunoonya binoonye oba okubikako obukasi, Katonda akola ye nga bw'aba ayagadde. Era Katonda asobola okukozesa omuntu yenna nga bw'aba ayagadde, ate oyo Katonda gw'aba ayiseemu amanye nti akolera mu ekereziya era alambikibwa obukulembeze bw'ekereziya. Ekyo bannange tokyerabiranga, Katonda ng'akugiridde ekisa n'akuwa ekitone ekyo. Awo nno beeranga mwetowaze oleme kwewaggula ku bukulembeze bw'ekereziya kye bugamba, kubanga bwe buli unowa okutulambika mu linnya lya Kristu. Katonda tayinza kwerwanyisa ebyewuunyo. Katonda bw'aba abikoze bisimba ku njigiriza y'ekereziya nga bw'erambikiddwa, so si kwezuulirayo nsoma mpya etakkiriziddwa kereziya, oba oli anoonya kufunamu oba oli okusambajja ebyo ebikakasiddwa ekereziya. Tetuteekeddwa kubisambajja ebyo ekereziya byekakasizza, kubanga ge weezuuliddeyo ebibyo. Ne bwekuba kunnyonnyola kigaa ekitabo kitukuvu, kuteekwa okukolebwa mu ngeri yennyini kereziya gy'ekinnyonnyolamu, so si ngeri ndala enneezuulire etali ntuufu oli ng'alina ebibye ebitali bya Kristu byeyeenoonyeza. Awo nno tuteekwa okulaba nga tusimbidde ddala ku ekyo ekereziya kyetulambikamu. Obwetowaze n'obuwulize bikulu nnyo, so si kwekuza na kwewaggula ku biragiro by'abakulembeze b'ekereziya, yadde okweraga n'okwerowoozaako ng'omwawufu, kuba Katonda akukozesezza. Nedda, Katonda bw'aba akukozesezza leka kwetunuulira nti oli mwawufu, sigaza obwetowaza obwo. Newandibadde ekereziya tawakanya bibala birungi biba bifuniddwa, atwala obudde ng'ayiga ng'alondoola era nga yekkaanya asobole okwawula engeri za Katonda n'eza Sitaani. Tumanye nti Sitaani waali ate alina n'amaanyi n'ebyewuunyo abikola nnyo. Oluusi olw'obukodyo bwa Sitaani engeri ze zisooka okufaanana mu ng'eza Katonda, era wano atwalirawo abantu bangi. Ekintu ekibadde ekirungi Sitaani asobola okukyekiikamu n'akigootaanya, ate eky'ennaku Sitaani akakanyaza emitima gyaffe ne tuba nga tetukyabuulirirwa ng'era tetukyawabulwa. Tufuuka banyoomi ate ne tulengezza n'abalala nga n'abakulembeze b'ekereziya mw'obatwalidde. Sitaani atuyingizaamu omutima ogw'okwagala ebitiibwa, omutima ogw'okugwa ogw'okwegulumiza, n'omutima ogw'okwagala okufuna naddala ebyo ebya ssente. Awo n'abooluganda twegendereze, mukkirize abooluganda, kammalirize ne kana nti essaawa yaffe eweddeyo. Oyo Katonda gwayitamu oba gwakozesa okuwonya abalala amanye ebintu bino wammanga. Ekisooka asigala ali mu kereziya era tali waggulu w'ekereziya. Asigala alambikibwa kereziya. Ekirala alina okubeera omuwulize era omwetowaze. Talina buyinza kwerangirira oba okukaka kereziya emulangirire. Abooluganda, tuleme kunoonya byewuunyo na kubiteeka we bitali. Katonda tetuyinza kumukaka kubaako by'akola. Tusome eddiini yaffe mu bukakkamu bwayo nga bwe baagitusomesa okuva edda lyonna. Bannange mukkirize kankome ku ebyo mwenna mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abampeera ennyo omukisa. Ayi Katonda Kitaffe, mu baana bo essaala gye baweereza bangi basabira emirimu gyabwe, basabira bizinesi zaabwe. Mukama oziwa omukisa, ebyo byesibye osobole okubisumulula ate emirimu gyabwe gisobole okutambula obulungi. Olunaku olw'olwaleero baana baffe bangi baddayo mu masomero era abazadde balikkanayo kyani okunoonya fiizi. Abazadde Mukama nabo tubakukwasa, ate n'abaana baffe abazzeeyo mu masomero bonna bawe ebitone bya mwoyo mutuukirivu basobole okusoma obulungi. Banaakutenderezanga olw'ekisa ky'obakolera. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Katika tutwale malayika.
2: Ayi namasolo w'omu ggulu, sanyuka, aleluya. Kuba oli gwe wasaanira okutwala, aleluya. Azuukidde nga bwe yagamba, aleluya. Weesiima osanyuke, ayi Maliya omubeererevu, aleluya. Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleluya. Twegayirire. Ayi Katonda, gwe yakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, tukwegayiridde nnyo. Tuwe kuba nnyina weebiikira Maliya tufune essanyu ery'obulamu obutakoma. Kuba Kristo oyo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe ennaku zonna.
3: Nyumirwa MTN Voice Bundles ezijja n'eddakiika eziwera kezikuba ku mikutu gyonna. Funa eddakiika 40 ku nusu 10 mu 10 zokka. Nyiga stemu noti star bidi stemu hash. Olondeko daily bundle obukozesa my MTN app. Emboze gumite kubanga bwe tuogerera wamu tetusobola kuyimirizibwa. Waka obomwezi guno gwa mama Bikira Maliya gabo kutusibwa ko na miryango high school kulama
4: stani awangula buli kimu ngaleta mwoyo ogwekuza. Pride is the breath of the devil. Okwekuza ke kakodyo akakulu stani kakozesa okuwangula abangi era ke kakodyo kenyini ke yakozesa okuwangula bajjajjaffe Adam ne Eva. Kino kye kireetera Sapule okufufuggaza Sitaani kubanga Sapule yabeetowaze. Ekikufuula ng'omuto era omwetowaze mu mwoyo. Empisa essatu Sitaani z'atayinza kugezaako wadde okugeegeenya y'empisa eyo ey'obwetowaze, okwagala n'okugumiikiriza humility, love and patience.
3: Waka obomwezi guno gwa mama Bikira Maliya ngabo kutusibwa ko na miryango high school kulama. Esomero lye kyasa kino kuli ensomesa yaajo, enfayo gy'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika. Kwewandisa kugenda mu maaso aveji njobe Kampala ovira mu seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 7 82 79 74 42.
5: Twesoze sawe ndala time check.
3: Esa waziwe se musamfu. Esa maria geche misana. Chaimu cheke kutusi wako. Beda musigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchiru kumi. Kufunama goba gabri lunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN momo. Oliso morwa tango yokubi nilutu use. Era MTN momo vyo kusasura sukuru fisi. Bifunde vya mguno kusinga wegwari gubade. Kakati sasura sukuru fisi inga weyambisa momo. Wegate momo kiso goku wangula sukuru fisi wa mwaka mlamba. Esumere linafuna sukuru fisi inga liita mungkule ya momo. Naduli akweta ba momo kiso goku wangula vani etambu zaba izi. Echo siche choka omusado sabulo kufuna sukuru fisi rooni. Ngo ita mungkule ya momo. Nyigaste momo kaga tanu star. Munana zero hash. Oboko zese apu ya momo kusasura sukuru fisi. Obasa ba sukuru fisi rooni. Ago gema nyiga momo. MTN Mobile Money Uganda Limited. Erunga misiba banki nkule ya Uganda. Enteka tekeni yokufuganya. Yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
5: Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Mulinya lya Pati nelya mwana nelya moyo mtukirivu.
1: Amina.
0: Enema yomukama Yesu Kristo nokwagala kwa Katonda nokusechimwa kwa moyo mtukirivu bibere na mwe mwena.
1: Nawe bibere nawe.
0: Abaluganda tuya tule tuli abono nyitwe katusanira okusoma bulungi miseno. Neto nila Katonda minza wabuli kantu.
2: Namwe baganda bange.
0: Sinyono nyenyo. Mukulowoza. Mukuogera. Mukukola. Nembutakola. Gunsinze. Gunsinze. Gunsingi dedala. Cheva negaira mario mtukirivu embere mirembe jona. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Namwe baganda bange. Okunsabira eri omukama
1: Katonda
0: minza wa buli kantu atukwatula ekisa tusonyiwa ebi byaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ayi mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi
0: Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi
0: mukama gw'omusaasizi.
1: Twegayirire.
0: Ayi Katonda gwe yatuggulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo. Olwa Kristu wo okugulumizibwa ne mwoyo mutuukirivu okututangaza tukwegayiridde ffebe owadde okugabana ku kitone ekyenkaniddaawo tweyongere mu kukwemaliza n'okukkiriza kweyongere tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu mukama waffe.
1: Amina. Yezu mbwe yafa, Paulo gwe yali akakasa nti mulamu. Esome erisooka. Bitusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogwabiri mu ettaano, olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'abiri mu olumu. Mu nnaku ezo, Kabaka Agrippa ne Bernice ne baserengete Caesarea okulamusa ku Festo. Baali baakamalayo ennaku nnyingiko. Festo n'ayogera ne Kabaka ku Paulo ng'agamba nti, wano waliwo omusajja Felix gwe yaleka mukomera nga musibe. Gwe naye ye Yerusalemu abakulu b'abasaserdoti n'abakulu mu Buyudaaya bajja gye ndi ku bigambo bye. Ne banneegayirira okumusalira omusango. Ne mbaddamu nti, eyo si mpisa y'Abalooma okusalira oli omusango nga tawozezza, ate nga talina na bamulumiriza. Bwe baatuuka kuno, tewaali kulwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula ku ntebe y'obulamuzi, ne ndagira okuleeta omusajja. Abawaabi bwe beesimbawo ne bataleeta nsonga n'emu ku ebyo nze bye nnali nteebereza okubaako entanyi. Baali bamuwakanya buwakanya ku bulombolombo bwabwe ne ku Yesu mbwe yafa, Paulo gwe yali akakasa nti mulamu. Nze bwe nasoberwa ku bigambo ebifaanana bityo ne mubuuza oba ng'akkiriza okugenda e Yerusalemu n'okulamulirwa eyo kw'ebyo. Ye Paulo n'ajulira Kayisaali ng'ayagala ensonga ze ziyingirwemu Agusito. Ne ndagira nno okumukuuma okutuusa lwe ndimuweereza Kayisaali. Ebyo Mukama y'abyogera. Olimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 12 ekiddibwamu. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Ayi mwoyo gwange gulumiza Omukama, na byonna ebindi munda bitendereze erinnya ly'ettukuvu. Ayi mwoyo gwange gulumiza Omukama, leka kwerabira birungi bye yankolera byonna. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Anti eggulu nga bwe lyesuubye ku nsi, n'ekisa kye we kyenkana kw'abo abamutya. Obuvanjuba bwe bwesuubye ku bugwanjuba, n'ebibi byaffe gyabikasuka bwe wenkana okubeewala. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Bamalayika be mwenna mugulumize omukama abatajjika mu buzira. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu.

0: kale nayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya kristu mwoyo mutuukiriva atukuŋŋaanye wamu jjukirayi mukama kereza wabunye enkulungo y'ensi mugize yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leewo ow'ekkumi n'abana n'omwebisikopi waffe pawulo semwogerere nabo bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje egyo yakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna wagiba ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne maliya omberevu omutuukirivu nnyina katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristo gwe katonda paati ominza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutookerevu mu kristo n'omwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe
1: amiina
0: nga mukama ffe atukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
2: erinnya lyo litiibwe obwakabaka obujje
0: byayagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otulera emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tutebenkera watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya bibi byaffe naye amaaso go gaze ku kukkiriza kw'ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwawangaala no

0: Mbalamusizza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna ab'oluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.
1: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kaakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5, genda kutabira Centenary Bank lyonna.
2: Leero ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano, nyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Rita ow'Ekasia. Rita yazaalibwa mu mwaka gwa 1381 mu Rocaporena, era bazadde be ye Antonio ne Amata Feriloti abaali bamanyiddwa olw'okukkiriza kwabwe nga bantu ba mirembe ku kitundu gye baawangaaliranga. Rita yayagala nnyo okubeera omunabiikira, kyokka bazadde be baamutegekera obufumbo eri omusajja omugagga kasunguyira ate nga si muntu mulamu. Rita bwe yafumbirwa omusajja ono yayisibwanga bubi, naye kino tekyamulobera kwegayirira na kugumiikiriza okutuusa omusajja ono bwe yakyuka. Bano mu bufumbo bwabwe bazaala abaana babiri ab'obulenzi, oluvannyuma bayatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Kino nno kyaleetera batabani be okwagala okuwoolera eggwanga eri abo abatta kitaabwe, naye Rita yeegayirira Katonda ataase abaana be okukola ekibi. Ekyennaku yafiirwa batabani be bombi mu kaseera mpa. Ok. mukaga. Rita nga asigadde bwannamunigina yeegatta ku kibiina ky'Abagustino mu Kasia eno gye yamala emyaka 40 egy'obulamu bwe. Yamanyibwa nnyo olw'okwettanira essaakalamentu lya penitensiya okubudaabuda abalwadde ng'abikola olw'okwagala ennyo Yesu Kristo. Ku myaka 6 bwe yali mu ssaala ekiwundu kyeyoleka mu kyenyi kye ng'alinga gwe bafumise eriggwa eryali ku ngule ya Yesu Kristo era kino kyamubeerako okumala emyaka 15. Rita yafanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2057 oluvannyuma lw'okulwala obulwadde bw'akafuba okumala emyaka 40. Yakakasibwa Papa Urban VIII mu batuukirivu mu mwaka gwa 2026 ate Papa Leo VII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2009. Omutuukirivu Rita yawolereza abali mu bufumbo obutatebenkedde, bannamwandu, abagumba, abakyala abatyobolebwa mu bufumbo, abalwadde n'abalina ebiwundu ku mubiri. Rita omutuukirivu, otusabire.
1: Eno ye Radio 99.9 FM.
3: Radio ya Kelezia.

Oyes, wabari nyo gwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia. Echiro echo na kuruwa lero ziri monana ezaka itakusawo mukaga ogwe chiro echa lero. Ngabuli jyo kabira katimba kabia mizanyo yenze pade siru magomu bebez okubira nga kutambuza. Tukira kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwe chiro. Era uwe njini wenjyo kubira nga mkwere kereza. Atolo programu damwe suubi ni Nansera Edward Lubarukovu. Ija kuberange jia neberenge kuongira yo kusaidi heyo. Wetu wetuberanga tambula Monday to Friday mkatimba kebye mizanyo. Kasazwera sawa mkago gwechiro. Tubera tambula ne 22 bed. Avali kumirime jenja uro mbagali za birungi vyerere. Okuberanga mwiriba mchiro chino. Erango nonya maja. Osuburo kuberango ubeiro burungi. Abakola mu bifo eby'enjawulo ebikola ekiro mbagaliza birungi byerere zengo mu bebezi baida omubebezi kyovola bolumu mbawana emipiira nenkugamba munywanyi lwana nnyo okulaba nga wakiri obako kyokola osobola okubeera ng'oli akasente kati omubebezi omukwa abasinga okwagaliza mu mbeera eyo n'olwekyo mwe bali kubeera nga mukazana ate nga muliza Radio Sapiencia netubeera nga tambula mpola mpola. Katimba kebye mizanyo tambale 22 bet gulawo account osobola okubera ngo sibane 22 bet kyangu nyo okubera ngo gulawo account genda musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website yaffe eja kubera ngo ejja ku simu yo kende wali ekigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register awoja kubera ngo wiga tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambulanga bozibala atana we sabiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kyukana wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa gwabebera ne 22 bet ate erango obebera ne Pade Serumaga omubebezi ku saidi eyo ngobebera ne 22 bet ate eranga obebera n'omubebezi gusiba n'obuvunaanyizibwa tuberenga tambula nga bwe tulina okuberanga tambula mu mbeera nga bwe tambula nga hiviri mkubena nga bitambula kari kakati 22 bet echenja ulo cheina kugambia nga tukena international break world cup kubie kodi ugenda kubena ngu siwa kumizanya echenja ulo abasiba virtual games abasiba mipira options kumipira nyingi solo kubena ngu siwa kubasambi nogama antio nadia kuteba wateba nulia sendi wasubula kubira ngu siba kuba sawu abajanja babasambi kusawe no gamba anti ekisawe bajja kingire mirundi wejiti wejuwe rangu lya sendi wasubula kubira ngu siba ku kadi no gamba guno mpira kujja kubira mu yero kadi ezuwe retano wezuwe rangu lya sendi abasiba bacho games ziga bachira luku 22 bet akasimbi abana babo wangule enchane guru kakati oyina kusoka kufuna wo sibiro kubira nga nawo onyumirwa ngaba naba wangula ne 22 bet ngogera musimi yo ogenda ku internet noberango teka mu 22bet.ug noji zambi bakusaba awagenda promo code no tekawo akatimba then nosobola kuperanga we yagala ngabanno abe yagala nga basiba ne 22bet kasoberango sipana buvunanyizwa ngoweza biri mweta no kudaguru awo manyanti obochi maze kusaidi eyo wali mukwangira Republic of Ireland empira jiba deyo abagenze ku 22bet nemberanga musiba timu ya Derry City bakoza amalia ga 0-0 ne St. Patrick Dublin gwede 0-0 Garrow United ekubidwa Bohemians egol zibadde zibadde nya kubiri guno tubadde tuguina mu kibimba Bohemians zono tuina tubadde tumuyina si mu kibimba naye waliwo abadde nja kubera nga mbabulira then timu ya Shobon ekubye Waterford e goals bade 2 kwem Athlone Town ekubidwa timu ya Cork City e goals bade 3 kubwerere then Fenny Ups bakoza maria ga 2-2 ne timu ya Longford Town guwede 2-2
Kerry FC bakoze biri biri ku timu ya Bruce Wanderers atenga yo timu ya Wexford bakubye UCD Dublin e goals bade biri kwem mirale gisanyidwa Shamrock Rovers otubale tumuina mu kibimba guwedde nga bamukubye e goals bade biri kwem atenga yo timu ya Drakehead United ekoza amalira ya game em ne timu ya Dundalk abagenze mugwangirya bufaransa umpira ogubaddeyo Lons ekubye timu ya Nice e goals bade 3 kwem mukakopo atenga mugwangirya Italy timu ya Atlanta babadde batunkane Fiorentina guwedde mwem erigo yagenze ku 22 bet noberangu siba kweje mipira wo wisiba itidde mwawo mabagenze ku 22 bet ne mubebera ei daba ejisinga bwe jitu Scotland sorry Sweden Jugaden ekubidwa e goals bade biri kwem bamukubye ngali waka obero kivamu wasinga ndoza we bitu bitambudde nga bitulinde bya weekend eno je tuyingidde ngebigendo okubera nga bitambula eriku yasibye ku mipira ndogenda li 22 bet nubirango teka ma KMPC nubipira mpola mpola mpozi Republic of Ireland yompira ogusembye yo guli mudakika 8 mwem timu ya Trinity United bachi alimali ya game M ne club ya Kobe Rambas guli MM erigu ya genze eno birango yingira mpira ogu nolecho bwe bitoe bitambu de bwe ya genze ku 22 bet ne jichazanyibwa ngenda kubera nga bayitira muri city za fenga bwe zikoze kensuke ninde juna jigwe kubanga ba Iceland bakyazanya ediba likyanyoka bali mu kyenda ne mu kyenda gali mu kufubu tuka amagolo kati kisoke tulinde ba maloku kubera nga bawunzi kente kateka then is je berenga nkubuli ali city ezunga bwe zikoze kakati chobo kula mu kisera ngulu nakolero binje bitambudde wali akawungezi nabagambye ko ya Michael Carrick okubera nga asaini zendagano ya miaka 2 ku timu ya Manchester United nabiranga fuko mutende sa sose in fact nabiranga fuko mutende so musanvu bukyanga Ferguson yava okusaini ngendagano yenkala kalirwa ku timu ya Manchester United Michael Carrick akoze bulungi ngo mutende so wekisera kati bamulinze ngo mutende so wenkala kalira balabe bikibi agenda okubera nga aleta ku timu ya Manchester United manyi nabawadde ko wali akawungeza batendesa abazze ngabe abekisera ne bakola bulungi ne bajjanga abenkala kalire diba ne litabuka ku Man U kwennyini okwo ligana Solskjaer yabotolako ko nga zengo wekisera nga dambigere bya Mourinho n'akuba abantu okubula obatta ne bamuwa omulimu ku permanent deal soni yokubiri netabuka Roberto Di Matteo ku club ya Chelsea naye bwati bwe yajja ngomutende so kisira nawo ngulo Champions League sibu kusani FA Cup nyo lwagamba nti omusajja akwatide mu ddala ebyenkala kalira ne bitabuka eruka kananga afumudwa kakati ne kari kitumulinze pabagoberezi b'ebintu nenga ndoza nti okusinza kukyalaze wini 10 nemu mu mipira 10 na mukaga kisobola okubera nga kimuyamba okubera nga avuganya n'okumuwa entandikwa ennungi ku timu ya Manchester United mu mbeera eyo Pep Guardiola naye ekintu amaze n'akinyuka era emyaka 10 gy'amaze ku timu ya Manchester City bingi byakoze era ndoza nnyo tugenda muwa mukakadde kubanga Pep Guardiola by the way ebintu byakoze ku timu ya Manchester City n'ebikopo byawangudde aina ebiti bingi ebyabatendesi byatuulamu kaakati by the way sibangi abakoze Pep Guardiola byakoze sibangi mu Premier League abatendesi abazze ne bakola ebintu Pep Guardiola byakoze ku timu ya Manchester City mu bbanga lya myaka 10 gy'amazeewo ba Ferguson babikola Arsene Wenger alabika tiyawangula na bikopo Pep Guardiola byawangudde era tiyabiwangula omuwendo gwabyo bya Premier League kisajja katu kanekefugako Premier League eyo kati Guardiola oyo tugenda kubera nga danye tumuyita mpola mpola tulabe ng'ebigenda okubera nga bitambula kale webale kubera nga okyagiye ku Mideco Radio Sapiencia tukyatambula oline Padre Serumago mubebezi tubebera mpola mpola mu kiro bakapo ababoda boda mwe munywere bunyweze ombebe za sonze
tusimbula busimbuzo okubera nga tubebera atira tujja kigusanga bwe tukyetaaga ku saidi eyo. Kakati nga tuna bakubera nga tubebera njagala abasibi b'emipiira musooke mbere nga mufuna ku mipiira mugende wali 22 beti mubere nga mubebera tutandikira awo mpola mpola. Lelo tuyingidde olunaku olw'omukaaga abaludde nga mugoberera omubebbezi bano bandudde nga ngoberera omubebbezi olw'omukaaga lwe lunaku olukyasinze okubeera olw'essanyu ku makya kubanga ku lw'omukaaga ku makya luno lwe tuyingidde ku ssaawa nnya paka ttaano nja kubeera wano ku makya naye lwe lunaku olukyasinze okubeera olw'essanyu mpozi kongo omubebbezi omugoberedde nkya obanga wakatandika omugoberera obanga ogenda kutandika butandisi kungoberera naye olunaku olw'omukaaga ku makya lwe lunaku omubebbezi lwabeerako ne komandi mbeera ne komandi senta yange ne ŋŋamba kaakati kino kiyina okubeera era bwe kimala ne kiba bwe ŋŋamba nti kino kiyina okubeera era bwe kimala kiba lubeera lwa mukaaga ku makya ndudde nga mbagamba nnyo nti ku lw'omukaaga ku makya lisiiti egabibwa eya alebaadi esooka emipiira egyo gitandika budde nga bukyali ssaawa ebeera emu egimu 12 ez'okumakya kubanga fe tuyitira mu Australia ku makya ku lw'omukaaga bakeera kuzanya waliwo neginabyo gitandika ku ssaawa 11 nga bukyaba Australia eyo mu Australia wabawo lisiiti ekyasinze okubeera ng'etuwa ssente gwe aludde ng'ogoberera omubebbezi ebeera lisiiti ya lw'omukaaga ku makya mu alebaadi ebeera lisiiti ya lw'omukaaga ku makya mu alebaadi kati nkuteereddeyo alebaadi emipiira ebiri nga bwe tuzze tukikola nabagamba tosobola kuliriza mubebbezi ku lw'okutaano ekiro nga tuyingira olw'omukaaga nookeera n'oli ekikomando oba n'ofuna kyayimuka luno onywerako muwogo n'olirako muwogo omusiike tekisoboka ekyo tekisoboka ng'otambula nange omubebbezi abaludde nga mungobera musobola okusindika meseji olw'omukaaga mu lumanyi ku makya mu alebaadi eyo alebaadi olw'omukaaga bagiyita ekuba eyokya n'okukaza n'ekukaza bw'obeera omuyindi n'ogyeyimba mweyo omubebbezi alebaadi olw'omukaaga ku makya eyezeetuwa ssente ebbanga lyonna ezeetuwa ssente ebbanga lyonna era bwe mbagamba nti tewali gwe njagala kkeera kulya kikomando ku lw'omukaaga ku makya tewali akirya eyo alebaadi olw'omukaaga ku makya yatambuzaako okuva mu mwezi ogw'ekumi ogw'omwaka oguwedde paka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli wa mukaaga ku makya tukeera kulya ssente ge bala emyezi egiriwaawo okuva mu gw'ekumi paka mu mwezi ogw'okubiri nga buli wa mukaaga ku makya tulya ssente kati bala emyezi egiriwo then jjukira omwezi gubeeramu wiikisi nnya nga buli mwezi buli wiiki ku lw'omukaaga ku makya tukeera kulya ssente emyezi okuva mu gw'ekumi gw'omwaka oguwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno gwennyini gwe tulimu tetukomye okwo era tubadde tujja tumujoonyesa nze nabagamba nze nzija wano neggamba nti gwe ayagala okukeera okulya ku katogo k'ennyama ayagala okukeera okubeera ng'osika ku bifi ayagala okubeera ng'olya ku kyenkya ekiri gumite wata alebaadi y'omubebbezi olw'omukaaga ku makya eyo yo yeekolera erinnya lyayo n'emala kati njagala gwena ali mukumpuliza essaawa zino ng'osibira ali 22 beti kasita obeera ng'osiba n'abuvunaanyizibwa ng'oweza emyaka 25 n'okudda akulu gwe kwata akasente ak'enfisi genda ogyeyo alebaadi y'okumakya ŋŋenda bawa lisiiti bbiri ŋŋenda bawa lisiiti bbiri alebaadi y'olw'omukaaga ku makya then n'akatambula akagenda okutandika ekiro kya leero sooka ogyeyo alebaadi y'okumakya kuno bwe nnajjira wano ku ssaawa nnya paka ttaano ejja kubeera ng'emaze otuwa akajja bw'oba osibasiba n'obuvunaanyizibwa ate n'oweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash sooka ogiggyeyo katikatikati sooka ogiggyeyo katikatikati ku sita 217 sita 34 hash tubeere nga tutambula ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash
jayo alibadi eyolu mkaga kumachia agena kutentu beti obirengu siba tuberenga tutambula mpula eyo abasinga mujiroze zako erobu uomi wayo mubumanyi

gutekamu akempisiko na koyina tubirenga tube bilampala ampala oboyina bitanu byobotekamu oboyina lukumi gulubo otambula nalwo owenkumi ebiri na ojja kuberanga obebererawo tubirenga tambula ampala ampala kyo ino kukola ojja kuberanga onyigasita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oboyitaawo nyigasita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash bobo sibasiba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto krizwa kubera ngo siba kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash eyo jibaita alebadi yoruomukage yomube bezi ekera kuzanya kuruomukaga kumachas bui bugenda buti okuvaka diba ng'endiba enyoka era nga abaasibye batandise okubeera nga bagikubirira gwenewo weebaka nolinda omubebezi wajjira wano ku makya n'agamba mwenna bagifunye muli essente nga wembadde nzijankibagamba kugambye bye yatuvugako okuva mwezi ogw'ekumi ogw'omwaka ogwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno nga buli lwa mukaga tukeera kulya ssente alibadi olw'omukaga ku makya neera ebbanga lyo nibadde gyetuwa ssente eyo alibadi emipiira gitandika bukyali kerako obeerenga ogifuna genda ku tentu beti obeerenga osiba kasita obeeranga osipisa buvunaanyizibwa genda ku kodi obeerenga ofuna empiira egyo ng'onyigasita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woba oyita ojja kunyigasita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash kwata akempisi ku oba oteekamu tuberenga tutambula mpola mpola kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash mbagambye lisiti ze tugenda otutambula nazo ekiro kya leero ziri bbiri ye alebadi olw'omukaaga then n'akatambula kaakati gw'omusibi w'akatambula k'omubebezi leero akatambula kendeese njagala tumunyukiremu kubanga kaakati ekiba nti premier league ewunzikibwa weekend abasajja liigi zonna ezisinga ziri mu kuggalawo twesetinge bulungi off season ebeere nga etambula bulungi tulina okiwunzika nga tuli mu vibe oba nga tuli waggulu nga tukirinyisiza gwe omusibi w'akatambula ntadde akatambula kakola odi lusanvu kakola odi kasanvu mu lusanvu akatambula kentaddeyo ntaddeyo akatambula kakola odi kasanvu mu lusanvu kati kano akatambula ekigendererwa kyako wakirinewo oba osiba ebitaano obeere nga nawe osobola okubeera ng'olya ku ssente ewera bwe kaba katuwadde ssente nti n'asiba ebitaano asobole okubeera ng'alya ku ssente ewera ke katambula kentadde ku dokeni kakola odi kasanvu lusanvu akatambula kukagenda kubeera nga katandika ekiro ky'olunaku olwaleero webukeerera kajja kubeera nga kavuddeyo kati olina kubeera ng'okafuna kati ke katambula kentaddeyo bw'oteekamu ebitaano kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo ana ku bitaano bwe kaba kalidde kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo ana n'omusobi oli ku 22 bed bw'oteekamu olukumi kaleeta obukadde munaana n'emitwalo kinaana n'omusobyo ku lukumi ku bitaano kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo ana n'omusobyo ku lukumi akatambula ku kentadde akatandika ekiro kya leero kaleeta miliyoni munaana n'omusobyo kale at least kikole nga atagenderedde ogambe kentega akatambula kano nkateekemu ebitaano kaleete miliyoni nnya n'emitwalo ana noonya akataka k'engula ogambe sitoni naawe tekulese owolukumi nawe wofuna miliyoni omunaana n'emitwalo ekinaana nga kalidde naawe wakiri obeeko newooteeka epeesa eri ku nkumi bbiri kaleeta miliyoni kumi na musanvu n'ezigwamu ku nkumi ttaano kaleeta obukadde ana mu buna ke katambula kali ku doketi katandika kiro kya leero ku mutwalo kaleeta obukadde kinaana mu munaana jasiti omutwalo obukadde kinaana mu munaana ow'enkumi ebbiri agula primo n'atandika okwevuga nava ku boda boda

0: owe nkumi etanu nga katambula kano kalidde oleterawo kawundo embisi nga kati kawundo etegereke ebera milioni ana mutano oba tokyayogerwako omutwalo obeera ofuna obukadde 88 kitegeeza ggwe oba oyingidde eri hari empya eyakataala byonna byonna byonna osobola okubikola naye ebiseera ebisinga omuntu awangula ateekinga risk eno odi osobola okuwulira ng'ennene nti eri odi 77 naye esobola okukeera ng'etuwadde ssente n'osanga omuntu etaddemu 10 nga yina miliyoni ze 8 n'8 n'osanga yataddemu 12 nga yina obukadde 17 nga tokyamugambako n'osanga yataddemu 15 nga yina obukadde 48 sebo ng'ali mu kawunda ajooga nagamba ekisima kyazze nga sizoni eggwa owomutwalo n'omusanga mukadde 88 ng'ali mu eri empya kataala ng'ajooga n'ogamba omusajja yakoze atya kumbe ekisima kizze ebiseera ebisinga omukisa gujja nnyo ku nkomekkerezo wetulabire omuntu asobola okubeera ng'owangula bino liigi bye ziri mu kawungeezi kaazo osobola okukwata akatambula kano n'oteekamu ebitaano n'olya miliyoni nya n'ogenda n'omalayo akatakako oba n'ofuna akataka eyo ezziro obu n'ogamba kakati kasitagi ekali kati gwe nakyoba okola awuliriza ombebeza essaawa zino genda obeere ng'ogyayo akatambula ku katandika kiro kya leero tokalinda kumakya tekagenda kubeerayo katandika kiro gwasobola okubeera ng'osiba akatambula genda ku kodi obeere ng'okafuna nga bwogyayo alebbadi olw'omukaaga genda obeere ng'ofuna akatambula ako gwe teekamu akasente ak'enfisi k'olina genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kakola odi 77 ku 5 kaleeta miliyoni 4.4 ku 10 kaleeta miliyoni 8.8 katambula katandika ekiro kya leero njagala gwena uliza omubebezi genda obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula mpolampola kusita 217 6 34#. Woba oyita obeere ng'ofuna akatambula odi 77 wano omukisa guba gutambula eri yenna eyeetegese gekwata akasente ak'enfisi genda ku 22 bet otye odi 77 eyakatambula ale badi nkugambye ey'omateeka ebadde ng'ejje etuwa ssente gwe teekamu ak'enfisi k'olina genda ku 22 bet obeere ng'obebbera bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 217 6 34#. Bw'oba oyitaawo nyiga 217 6 34#. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'obebbera tubebbere ku 217 6 34#. Woba oyitaawo akatambula akatandika kiro kya leero ale baadi etandika kumakya ezo lisiiti 2 ze tuba tubeera nga tutambula nazo genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi tubeere nga tutambula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu katambula odi 77 odi 77 eri gumite gy'oba ojjayo eyo ku 10 ereeta miliyoni 4.4 bw'eba eridde infact ku 10 ereeta miliyoni 8.8 ku 5 ereeta miliyoni 4.4 ng'eridde ku 12 just 12 ereeta obukadde 17 n'omusobyo 15 obukadde 44 bw'eba eridde ku mutwalo obeera ofuna obukadde 88 nkugambye mu kawungeezi ka liigi wabeerawo omukisa ogutalabika oguyinza okubeera nga gukuwa ku ssente kati gwe weesuule mujulumu ogambe nyina ak'enfisi kensuulemu 10 owunzika ofunye 8.8 bwe kaba kalidde akatambulako katandika kiro kya leero ako njagala okamaakinge akatambulako katandika kiro kya leero genda okakyewo kati genda ku 22 bet oteekemu ak'enfisi Katitobe rango sibisa buvuna njiziwa. Tuberenga tambla. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Udiyo kuberango ito. Ujia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Katitobe kumbu waka unuzje. Tulabate ili ya Pep Guardiola. Nebidali vitambude kusaidi ili ya mizanyo.
1: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
2: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona. Eji kwa tegana no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuzisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, ama senyalaze, wiringi, evi amazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens, evi sarevi ya febirunji nyo, elavi sobo kambuli imbera, tuwe nyumilize nyomu nkula kula na yabantu, ye nsonga luachi, tuwa galote andike na ferero. Tuli na tete opposite Old Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Ate uku WhatsApp, tusange tu noti msambu noti emu. Munana tanu munana, bili zero mkaga. Oba noti msambu tanu bili. Satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Erini mutari kwa yo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumile vye mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumile wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, toli inda, wewandi sekati, wegete kuminyumu ya 22bet.ug, betting yu wabulewe liyo buongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
4: Fetching the munyakatunya senya from